0: mange imbwa ndodika kusuka ngimvura yakawanda nusipo mainatu
1: okay
0: ndikapera kusuka ndobata gwanza ndenda kuhospitali
1: chekutanga munhu akaruma tenge kumbosuka chironda
0: chekusuka ukaruma ndika kusuka ndika kusuka ngei ngokuti apa kuti ndinonga tesuka panonga pesibuda sangi nemata anonga ane virus
1: okay
0: ndodika kusukira kunze andisukiri mubagedi now munthu podi kundisurudzira kuti andina tornera wandisurudzira ndeidira ndesuka ndeibudisa veneno inonga isibuda nengazi ndinonga ndino disinfectant ndoto disinfectari hangu kuti andina disinfectant ndoenda kuhospitari ndoenda kuonanga impwa yanga yaifamba danga yaitei yandiruma vokuhospitari vanozoita avaliação voti dabra panya vacina antarabika umana kana kuti nei então tikakasika kuenda kuhospitari vanokwanisa kupekeja jackson yocheka efeto yeveneno de vacina drive tikagara toza kuti musoro wangu upanda ndozwa mphepo masiriro obuda ndinonga ndadini ndanonoka
1: okay
0: iya tinokumbira zvikuru ana edu ngatitaurene ana edu kuti chimbwambwa chiriyo pamene munga mechifana nchibva kusikoro mukaona imbwa yechirya musakandira mapuwe mukaona imbwa yakarara isiyeni yakarara ngokuti pumunoi imusa uikandira buwe inoina muka yodo kudini kuzvidefenderi yomuruma movia monyarara ngoti munoridza kuti ndimwe maprovokari imbwa danga inonga ine ana yabara nyamasi mangwana semana yakapera muchakwedera kuiri so moenda kusiya zvokurya nokumwa mototagira zvakadaro mukaenda koi shatiyari ine ana inomuruma itiso atidi kuti murumwe ngoti mukaruma munonyarara nemukaruma zvemotovereketa mwenda kuhospitari maiprovokari mumavhasina anopekedzwa kuhospitari anokushitari muntu karo
1: okay
0: então ngatidini tipreveniri izvi
1: asi anhu ari kuteedza here ari kubayisa here majekiseni imwimi ndi munoshanda neanhu ari kupfuya imbwa muri kuona anhu ari kuzwisisa here pakubayisa majekiseni kuti zvisakonzere ngozi yemurutaura
0: ndingati anhu anogara mumacentro urbano masidadi
1: okay.
0: anozwisisa anouya maningi agora anogara mumantaraunda anowana vhasina kakurutu techibayisa ng'ombe tikareka kubayisa ng'ombe zvinonga zvesinesa maningi kuti tigume iye amwenizve anonga achiti ndikabayisa jackson imbwa yangu aizovhimi ngokuti ndinoshandisa imbwa yangu kuenda kovhima ngokuti ndikaibayisa jackson iyoyo yaiyo tatenga ikurwara ngatirangarire mwana akaenda kobekejwa vhasina sezvimezi usiku dziva rimunobayisa usiku hamuvati munovata hamuvati anonga chichema kana neimbwa neng'ombe nei chikabewa jackson inopejewa mazuva maviri matatu ichizokuti mwiri wangu ufambira nezvakanaka mukadinadha aisavhimi achizviona ngatiendee kubayisa inovhima
2: Wailiza Ferrao vanoyambira kune wese vanopfuya imbwa kwote wanga vachindotora imbwa dzavo waende kundobayisa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakarongwa kuti dzinge dzichibayiswa idzo imbwa kuitira kudzivirira kuzvimbwa mupengo
0: imbwa dzedu ngadzibayiwe majekiseni tipreveniri chimbwambwambwa ndiye 28 de setembro ndiye akati todo mundu vanoselebrari como dia mundial de luta contra a raiva tiri kuda kuti raiva iya inova kuimbwa yoenda kubata antu inge iri pasi kuti izvi zviitike asi inini agricultura ndoga ndingazvikwanisa inini ndiri agricultura ndingati ndinokwanisa kubayisa imbwa dzeantu anonga achiuya ndinokwanisa kuita palestra kuvana vari kusikoro mazhe anonditendera kuti ndiiti paresa kuvana vari kusikoro ndidireção provincial de educação então maona agricultura yosenza nani na educação kuti muntu akarumwa anogogoma oenda kupi kuhospitari ndikusenza nani na saúde kuti antu anogara mabairo aiye pavacinação malides comunitario anenge achidini echisenza agora ndiri kuda kunanga kuti tese tiri kukokwa kuti ngatisenze takabatana kuti tikwanise kurwisa chimbambamba munyika yedu numunyika yechikunzi. Majekiseni ekampanya akatanga dia 28. Tingati dia 28 ate lapra dia desh. Tinonga tisibaisa mahala.
1: Okay.
0: So modika kungama ka mugare michizwisisa kuti bairo rangu dakanogara ku bairo no bairo harini ntamoto rangu mkayenyu muenda ku baisa mupekejwa bulletin de vaccination tikukumbirazve kuti ma bulletin de vaccination yangati nasi kugazi kuchengeta ngokuti imbwanyi karoma mundu modika kudini kwezibiri bulletin de vaccination tinosiro sebele vandu akazinji maningi vakuti vato vaccina rotenda kutoenda kutotetazve imbwa yeka zoruma mundu pakati nda wauya uno vamweni vanonga chizuku vaccina wauya uno totsvaka malivhu rakuna aivhezi tinoawana machingati koye zvakanaka kuti tinonga tati imbwa yedu yaka vaccina rwi yaka prevenirwi ainga kwanisi kuti inga transmitiri raiva ngoti tikamatama todika kutenga vaccina antirabika umana siku hospital akuna todika kutenga kufa ku klinika farmasia privado inonga chita doji kinyenti kada dozi imuntu andika kupanyari singu dozi san dozi milioni chikinyenti panonga padini itautika zwati kuno mavasina na ma provinsi mu distritu yese mukaenda ku sidaye no imbwa dzeyi munenda ku baisa mukauya pano pa klinika munouya mubaisa munondika kuzwisisa raiva iriyo muntu akarumwa ngasambe opera oenda ku hospital tireduziri numero yevantu vari kufa ngendava yoraiva.
2: Nokudaro izvo vadikani tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kuri mando musimboti werubudiriro cheradio Musambiki chamunoteerera misi yechina yega yega. Apo nhasi uno taataura isu ngezvekubayiwa kwemajekiseni kuimbwa kuitira kuti zvinge zvichidzivirira umbwa mupengo, zvese izvi kuitira kuti zvinge zvichideredza dambudziko rekupenga kwembwa uye zvichizoruma ngekuti sekutaura kwaita kuzwa kwataita zvinokonzera rufu munhu echinga arumwa neimbwa isina kubayiwa ajekiseni.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki nge imurio wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa kurea kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Mama, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uyewe chipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziripita apenge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaga chipa maningi uye, zirinyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa, kurea kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi visikai tingekunaka uye, zichipa otongo. Ndino kufundisa mabiki reasho.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Sima,
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
0: Aubiki ngei murio weshingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
1: Zingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
0: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.